Olo isi tatou fasisilanga i amo tuu e fo iwa onga di whanau. Ole a fafifia se au malanga mai fiti le Fijian Flying Circus. Ia pula au fai me mangeka. Ke ia waliu elefange lesi, ia pesiva mai lesi lungo liyonga. Te manatu, ia o le li fai me maneta vui lelenga ese mai sambo le li o Bruno. Ole o i fikianga fafifianga. Ole ana ole asa sanei ole a fafifia ile au a faibe bangeka le nei ole flying a Fijian Flying Circus i totonu o Brisbane ile aso fa o kitopa monisi famtalanga siasi le Brisbane Festival .com.au ia mohala jo tau wole tickets ia mo fafifina foi o oe. Oi mana tuale au ka fiki fo ile au fai mange ka singa yungo aku le fitu lima fitu valu. Ale nga fafi fina fi loa imausa ma le api pak. Ka are fiki ale si singa alu waku waku lunga al kau au ale kenge la e piko ai lunga so ae kau le ulu lunga le wo. Ai le ho ale awe le silinga. Ko ulu ma mai lalo. Ole mele nga. Ia ole uti le sirke si wa fai paka. O nga hua makwa masa sau wa kaka fiki o isi. Ea, o le wangal nga wa pia mo e sau lewa nai le tui ata. Ea, alu a si asi le fui wanga. Ea, o nai wanga na, o le containers, o le community announcements na, o le samoi la lord tato li tio. Ea, kaurunga la, pe a fai ele, seu fabo e moe. O leva nga ele koe fai seu fa malestina foi pelo koe furu ou se vai siva. O re ngalo, siva, siva, siva. O le siva le teine tuai a St. Mary's, o le vsega ta siva valuiva. O a fai ngoina o le Island Night. O le a fai e dara i le Lusutolu Station Avenue i le Asutonai nei Asutolu Oktopa. Tala fitua leono tapenia sulua o le ulufale lusuli matala o le faili o le Mount Via Band le sunga ya Brett Brown, Tuffy Collins ya masunga ya Chris Pomale, Malo Sheki ya ola mawe fotato papakiu i le Fears Island Barbecue i se tautango fiemba oe amai la wala oe vai tamafa mana yai lausiva. Ma ua fai longo a tangata e pole unga lii e pitasili ona i ila lala ei. Ia po la ua fai best dresses. Ia ile nga po. Mantua. Vai oi e loko fwe koe kaurau kenge. Vo ese meu se adu fwe a iasola. Vai le lima. Vai ako lai fai le mama. O koe kalango iai angala say hello iai. Ia koe fai vila vio kufu o la ua. Leva nga ngalo oi la na mafaufa. Kako viroa ia inga. Ioi. Kako siwa mala mala ma inga. Ea o nai whaaringa nape o na maua mai. A usi mai ala u whaafunganga. Ia o leo whatatari mai tātou proklama o le wa o tala. Mo o eso te folia. Ia mali tātou sponsor. Numeratasi le JD Financials mo o e Samoa.